0: was ceremonially married off by her parents at the age of 10.
1: Away pa. Why? Imbestibo ulit. Bago siya magsama bilang mag-asawa, kailangan ang lalaki na nagbayad ng dowry, manilbihan muna ng 2 taon. Mag-igib, magsubak ng kahoy, lahat ng trabahong bukid. Yan ang gagawin na maging asawa mo.
2: Ano pag-tisyo? Hindi ang bata kinaapo ko ha, nabukot ko na pa, hindi ka.
1: Ang isang binukot, mahirap. Pag ang mapangasawa na lalaki, walang tiyaga at saka hindi mapagmahal dahil ang isang binukot, walang talagang alam. Walang kamuang-muang sa trabahong bahay, sa gawaing bahay. Kaya nga kailangan, kung mag-asawa ka ng binukot, kailangan talagang mahal na mahal mo hanggang ikamatay mo na pagsilbihan. Hanggang ngayon, sinusubuan pa yan, nakaupo na yan sa duyan. May siling pa na yan sa uluhan niya. Si Manong kayo nagpaligo. Si Manong nagalahat ng magpabihi sa kanya. Magtimpla ng mailo niya. Lahat nakaupo lang hanggang ngayon.
2: Ikali, pagabuhi mo, may asawa.
3: She has already, you know, come to terms with the life, you know, in the lowland, in the town of Calinog, Tapas, you know, the surrounding towns. And that agricultural, you know, society that's surrounding the Garangan and the nearby areas. You know. So she can balance these different kinds of, you know, living the modern world and the traditional world. So she has both the tradition and the change within her. Yeah.

0: ebidensya.
1: Sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado, maging patas ang mga senador natin.
2: Natabunan na ba ang krisis sa langis ng tensyon sa politika?
3: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
4: In the global world that we live in, not one community or culture can ever remain pure, pristine, untouched. That is a myth we all like to fantasize about. But the reality is that change and the influence of the world are ever present, keeping culture alive and dynamic.

0: kasi hapon sa impeachment, medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Huwag naman nung sanang ganun, di ba? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process?
1: May mga kinakasuhan na matapos ang barilan sa Senado at kudeta. Hustisya nga ba ito o laro ng politika?
2: Habang lugmok na ang mga Pilipino sa krisis sa ekonomiya, ang inflation ngayong Mayo tinatayang bibilis pa.
1: Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend.
1: VP Sara leading sa 2028 presidential race laban kay Naga City Mayor Lenny Robredo. Ayon sa latest Pulse Asia survey, Senator Erwin Tulfo bet din bilang vice president. Illegal daw Intel sharing agreement ng Pilipinas at Japan, pinalagan ng China. Inflation rate ngayong buwan posibleng bumilis sa 7.9% ayon sa BSP. Philippine National Volleyball Federation sinuspindi ng FIVB. Bakit kaya? At Taylor Swift, may crossover nga ba sa Toy Story 5?

0: Tila padikit ng padikit ang laban sa pagitan ng possible presidential candidates para sa 2028 elections. Sa latest Pulse Asia survey, nasa 10 points na lang ang lamang ni Vice President Sara Duterte laban kay Naga City Mayor Lenny Robredo sakaling mag-head-to-head tapatan ang dalawa. 51 points ang nakuhang suporta ni VP Sara habang 41 points naman kay Mayor Lenny. Kung pagbabasihan ang lokasyon, pinakamalaki ang nakuhang suporta ni Mayor Lenny sa Balanse Luzon na may 55 points laban sa 33 points ni VP Sara. Landslide win naman si Duterte sa Mindanao matapos makakuha ng 91 points kumpara sa 7 points ni Robredo. Dominado rin ni VP Sara ang lahat ng economic classes from A to E. Samantala, mas malaki naman ang nakuhang suporta ni Senator Erwin Tulfo kumpara kay Senator Robin Padilla sakaling tumakbo ito sa pagkabise. Pero trailing by 8 points si Tulfo sakaling si Senator Bongo ang makatapat nito. Isinagawa ang survey mula May 3 to May 7 at commissioned ng Strat-Based Group.
1: Nanguna si Vice President Sara Duterte sa net satisfaction rating ng mga top government officials sa pinakabagong SWS survey. Nakapagtala si Duterte ng moderate plus 29 habang sumunod si Senate President Tito Soto na may moderate plus 15 rating. Mindanao pa rin ang strongest base ni Duterte na nagbigay ng plus 82 rating. Neutral rating naman na plus 4 at plus 9 ang natanggap ni House Speaker Boji D at Chief Justice Alexander Gasmundo. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents mula March 24 hanggang March 31, 2026. Hindi kudita ang dahilan sa kaso ng mga miyembro ng Senate Majority Block ayon kay dating Senator Antonio Trillanes. May komento rin siya sa inihihirit na remote voting sa Senado. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Maliban.

0: ang mga kaso ng mga senador na kasapi ng mayorya. Yan ang buwelta ni former Senator Antonio Trillanes IV. Matatandaan kasi na sinabi ni Senator Aimee Marcos na tila targeted daw ang majority block matapos ang nangyaring Senate coup na naglukluk kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ani Trillanes, bago pa man ang mga nangyari sa Senado tulad ng pagtatago ni Senator Bato de la Rosa at ang Senate shooting, nakaamba ng makasuhan ang ilang miyembro ng majority. Kabilang na dyan sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero na kapwa mga nadiin sa 2025 budget insertions at flood control scandal investigations.
1: Kung titignan nyo, re-reviewin ng mga kababayan natin yung mga developments dyan sa kaso na yan, even before nag-assume si Alan Cayetano as Senate President, lumalabas na yan yung mga progreso niyang kaso na yan. Mm-hmm. Ngayon, talagang na-tsempo lang. Pero hindi pwedeng sasabihin nila na inimbento yung mga kaso na yan dahil dito sa mga nangyari sa Senado.
0: Dinepensahan din ni Trillanes ang minority bloc na kumukontra sa panukalang online voting ng mayorya. Matatandaan kasi na una na rin na-detain si Trillanes noong senador pa ito at ipinanukala rin ang pagsali niya sa sessions via teleconferencing. Ani Trillanes, hindi siya kailanman naging pugante at hindi rin naman daw inaprubahan ang panukalang virtual attendance noong siya ang nakakulong.
1: Yung sa akin, noong ipinanukala, noong nakakulong ako, hindi yun inaprubahan. Kasi nga, hindi swak doon sa mga pangangailangan. Kahit na ako ay, hindi naman ako pugante, di ba? Yung ganun din yung kay Senator Laila Dilima, pinanukala, pero hindi pa rin inaprubahan. Di ba? O ngayon, bakit ngayon iba ang magiging pagtrato dito?
0: Sa isang Facebook post kahapon, sinabi ng majority allied na si Attorney Jimmy Bondoc na 7 senador daw ang posibleng ipakulong, lahat anya galing sa mayorya. Kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad ang kliyente niyang si Senator Bato dahil sa ICC warrant na kinahaharap nito, kaugnay ng kanyang naging papel sa madugong gera kontra droga ng Duterte administration. Nakabinbi naman ng isang arrest warrant para sa kasong plunder ni Senator Jinggoy. Habang kasalukuyan ding nahaharap sa isang ombudsman investigation sina Senators Escudero at Villanueva. Nakabinbin din ng kasong isinampa ng Securities and Exchange Commission laban sa magkapatid na sina Senators Camille at Mark Villar dahil sa alleged insider trading at iba pang corporate irregularities sa kanilang kumpanya. Habang nahaharap naman si Senator Robin Hood Padilla sa isang obstruction of justice complaint mula sa CADG dahil sa umano'y pagtulong nito kay Senator Bato na umiskapo sa Senado noong madaling araw ng May 14. Maging si Senator Rodante Marculeta nahaharap din sa isang plunder and bribery complaint sa ombudsman dahil sa mga umano'y irregularidad sa kanyang 2025 election campaign finances. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
2: Inresto ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pagbuo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Bukod sa posible raw matabunan ng impeachment ni VP Sara, binubuo pa ito ng mga dawit mismo sa iskandalo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ched Gatchalian.
3: May pangambang ilang mababatas at grupo na baka magamit na magiging mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa flood control scandal para matabunan ng impeachment trial ni VP Sara. Ayon yan kay Tingog Party List Representative Jude Asidre.
4: Pareho ako ng katanungan ng marami, no, na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahon ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan. At ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson.
3: Tinutukoy ni Asidre ang Partial Flood Control Project na 7 pa lang ang pumipirma para matulisan ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ng dating chairperson nito na si Senator Ping Lacson. Si Senate President Alan Peter Cayetano mismo nga nag-anunsyo kahapon na magkakaroon na ng subcommittee ang Senate Blue Ribbon at si Senator Rodante Marculeta raw ang magiging chairperson. Tanong ni Asidre, kaninong naratibo kaya ang mangingibabaw sa magiging pagdinig ng naturang subcommittee?
4: Para sa hapon sa impeachment, medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Huwag naman husa ng ganun, di ba? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process?
3: Dagdag pa ni Isidre, hindi raw magandang tignan para sa publiko na ang ilan sa mag-iimbestiga sa flood control scandal ay dawit din dito. Kaya ibang opisina raw ang dapat humawak sa mga kasong may kaugnayan sa flood control issue.
4: Total, nandyan na rin naman ang proseso sa ombudsman, which is the proper forum. And I think everybody will agree that that is the proper forum.
3: Nilinaw rin ni Isidre na tuloy-tuloy ang trabaho ng Kongreso para solusyonan ang mga krisis na kinakaharap ng bansa, kaya hindi raw dapat mamili sa pagitan ng impeachment o iba pang mga issue.
4: Hindi ito parang I love you more, I love you less. Di ba? Hindi ito, hindi kami kailangan mamili. O, di ba? So parehong kailangan gawin, parehong kailangan bigyan ng atensyon.
3: Nakamatsyag naman daw ang bayan sa magiging kilos ng Senado ayon kay Team Pinas Executive Director Carlo Flores na bumuo ng Bantay Senado Network.
5: Yung tinitingin namin dito para sa Bantay Senado Network na initiate ng TPS ay sobrang dami ng ingay, no, na lagi nilang pinapahid na issue ng politika yan, marami pang kapagit hindi. Ang Bantay Senado, pinapaalala natin na talagang bantayan natin ang mga proseso na dapat gawin.
3: Hinihimok ng Bantay Senado Network na magtipon ng mga komunidad, magpaliwanagan tungkol sa proseso ng impeachment at iba pang issue sa Senado at patuloy ng mga lampag para masunod ang batas at konstitusyon. Para sa Agenda Weekend, Ched Gatchalian, Belonar News Channel.
2: Hindi pwedeng ikumpara sa hirit na online voting sa Senado ang emergency-based remote voting na ipinatutupad sa Kamara. Yan ang pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega matapos tukuran ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta ang proposal ng amang si Senador Dante Marcoleta na payagan ng remote attendance sa Senado. Ayon kay Ortega, ginagawa lang ang online participation tuwing may emergency, pandemya at iba pang hindi inaasahang pangyayari. Banat niya kay Congressman Paulo basahin ng buo ang House Rules dahil malinaw na ang virtual participation ay exception at hindi default mode ng lehislatura. Kapag mabigat din anyang usapin ang kailangan ng partisipasyon sa plenaryo tulad ng impeachment trial, mas dapat itong talakayin ng harapan at hindi gamit ang digital device.
6: Balikbansa na si PBBM matapos ang historic 4-day state visit sa Tokyo, Japan. Bukod sa usaping pang-ekonomiya, narito ang ilang highlights sa kanyang pagbisita.
7: Ang state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan, unang beses para sa kanyang administrasyon. Pero hindi lang si PBBM ang may historic first, kundi ang prinsipe ng Japan. Ito rin kasi ang banquet debut ni Prince Hisahito, 19 years old, and second in line to the Japanese Empire's chrysanthemum throne. Si Hisahito ang pinakabatang anak ni Crown Prince Akishino, ang heredero ng royal family. Samantala, ang farewell call ni na Emperor Naruhito at Empress Masako para sa Philippines' first couple, mas personal din daw. Hindi gaya ng tipikal na farewell practice na imperial royalties ang bumibisita sa lugar na tinutuloyan ng state guests, inimbita ni Emperor Naruhito sina PBBM at First Lady Luis Araneta Marcos pabalik sa Imperial Palace para magpaalam. Due to security restrictions, hindi na nakuhanan ng Philippine delegation ang isa pang rare moment na ikinagulat kahit ng security officers ng Emperor, ang pakikipag-usap ni Naruhito sa Philippine media. Lumapit si Naruhito at Masako sa hanay ng mga reporter mula sa Pilipinas at kinumusta ang mga ito, pati na rin ang kanilang pananatili sa Japan. Sa panayam ng Pangulo sa media, anya, mistulang long-lost friends ang turing ng Emperor sa kanila ng First Lady, kaya malaki raw ang pasasalamat nito sa kanilang hosting. Pagdating naman sa economic pledges, semiconductor, shipbuilding industry at tech ang pinakamakikinabang na mga sektor ayon kay PBBM.
8: I suppose the way we could describe it is that we have aspirations to become a hub in Asia. Because as I keep reminding our potential investors, the Philippines is only 4 hours away from every major capital in Asia. And that puts us geographically at the center of Asia.
7: Napag-usapan din ang battery production at power generation dahil anya sa demand ng mga data center na sinisimulan ng itayo sa Pilipinas. Ang lahat naman ng defense agreements ng Pilipinas, kabilang ang General Security of Military Information Agreement, ang binding deal ng dalawang bansa para magpalitan ng classified intelligence ng walang security compromises na kaangkla raw sa UNCLOS. Hindi lang din daw intelligence ang covered ng agreement na ito dahil sakop maging ang impormasyon tungkol sa smart cities, agriculture productivity, weather forecasting at iba pang sektor. Pagdating naman sa mga lokal na issue, naway maresolba na raw ng Senado ang kasalukuyang lagay nito na ayon sa Pangulo ay very concerning.
8: And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Rilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do.
7: Ito ang unang beses na nagsalita ang presidente sa mga pangyayari sa Senado. Simula na magpalitan ng liderato, iisa kasi ang posisyon ng Malacanang. Hindi ito makikisawsaw. Pero una na rin sinabi ng palasyo na dismayado ang Pangulo sa naganap na putukan.
6: Ngayong nagkomento ng mismo si PBBM, nakaabang ang publiko. Ano ang mangyayari sa estado ng politika? Tanda ba ito ng panibagong kudeta? O mananatili ang kasalukuyang liderato ng Senado sa kabila ng kaliwatkanang kontrobersiya?
2: Tinawag namang illegal ng China ang information sharing agreement ng Pilipinas at Japan. Isa yan sa mga agenda ni na PBBM at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa 4-day state visit sa Tokyo. Bahagi ito ng defense cooperation ng dalawang bansa sa gitna ng umiiral na tensyon kaugnay ng maritime claims ng China sa South China at East China Sea. Ayon sa Beijing, may exclusive economic zone ito sa east of Taiwan. Nakapaghain na rin daw sila ng formal protest sa Pilipinas at Japan laban sa planong negosasyon. Ngayon naman ay makakausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yusek, magandang gabi po sa inyo.
9: Yes, magandang gabi, ID and Willard. Magandang gabi sa lahat.
2: Una sa lahat, ma'am, kumusta na po kayo?
9: Maraming salamat sa pangangumusta at ramdam ko ang concern ninyo. Maraming salamat. Kamusta rin kayo?
2: Oho. After ho ng pagbisita ng Pangulo sa Tokyo, expected po bukas naman ang pagdating sa bansa ni Vietnamese President Tô Lâm. Ano po ang agenda, ma'am?
9: Of course, syempre, nandiyan pa rin ang patungkol sa ating security at trade, investments. Pero siguro ibibigay ko na lang ito, ha? Ang detalye nito ay ang magbibigay na lang po ay ang DFA at ang DTI.
2: Mm-hmm. At umabot ng dalawang linggo bago nagsalita ang Pangulo tungkol naman doon sa mga pangyayari dito sa politika sa bansa. What pushed the President to finally comment sa mga nangyari sa Senado?
9: Ang Pangulo naman po kasi ay inaaral lahat ang nangyayari. Hindi naman po ito pabugso-bugsong nagsasalita nang hindi pa po kompleto sa kanya ang mga impormasyon. Hindi po siya yung tipo ng liderato na magbibintang agad-agad tapos wala pala siyang ebidensyang hawak at yung kanyang sasabihin pala ay fake news pa. So hindi po ganun ang Pangulo. Alamin niya po muna lahat bago po siya magsalita. So nung nalaman niya po lahat ito after the investigation na ginawa ng PNP, na CIDG, pati ng NBI, nararapat lamang po na malaman niya at masabi rin po niya sa taumbayan kung ano yung findings na nakita po ng mga law enforcers natin.
6: Yusek, yung pagsagot po ng Pangulo kahapon, ikinagulat ng media na naroon doon. At is Senator Aimee Marcos's statement or video presentation one of the factors kung bakit nagsalita na po ang Pangulo? Kasi medyo, let's say, maanghang po yung naging pahayag ng Pangulo tungkol sa umano'y fake news na natanggap ng kanyang kapatid.
9: Alam naman ng Pangulo kung ano yung mga sinasabi ng kanyang kapatid. At alam din naman niya na ang sinasabi ng mga ng kapatid niya ay walang pinanggagalingan kung hindi chismis o tanging paninira lamang na malamang ay galing sa mga staffer, no? Or staff nitong si Senator Aimee. At ibinabaling ni Pangulo malamang ang problema sa staff ni Senator Aimee dahil isang bilang isang senador, hindi ka dapat gumagawa ng anumang kwento ng walang basihan. Dahil hindi nga ito nakakatulong sa bansa, hindi ito nakakatulong sa ekonomiya. Ang tangi lamang na itutulong nito ay gawing mga panira sa gobyerno para iangat kung sino yung gusto niyang iangat na politiko. So yun lang ang itinutulong ng mga paninirang binabanggit ni Senator Aimee Marcos.
6: USEC on Cabinet Matters, balik gabinete po si dating Senator Francis Tolentino as DOLE Chief after the public called out former Secretary Laguesma. Now, in the case of the Health Department, marami po yung lumalabas na reklamo against Secretary Herbosa. Ano po ang palagay dito ng Pangulo and does he still enjoy the confidence and trust of the President?
9: Sa ngayon, Ivy and Willard, masasabi natin na nandun pa rin po yung tiwala ng Pangulo kay Secretary Ted Herbosa. Pero sa mga gintong klase ng pag-iingay, kung meron naman po itong ebidensya, ay nararapat naman po itong maimbestigahan. Mm-hmm. Hindi po dapat manatili ang isang department secretary kung ito naman po ay makakasira sa trabaho, sa gusto at sa mga proyekto ng Pangulo. So ito po ay nakikita na may pang-aabuso, dapat po itong paimbestigahan.
2: USEC Clair, ahead of Monday session, may ugong-ugong na naman ng palitan ng liderato sa Senado. Sino ho ba ang gusto ng Malacanang na maupo bilang Senate President?
9: Wala po, hindi po ito na pag-uusapan. Ang sabi nga po sa Kapihan, kasama po doon si Ivy, hindi po nakikialam ang Pangulo kung sino ang pipiliin na Senate President o sino magiging leader ng Senado. Yan po ay kanilang pagpapasya. So hindi po nakikialam ang Pangulo. Siyempre, ang gusto naman po ng Pangulo ay maging leader po dyan ay hindi magulo. At hindi nagkakaroon ng paghahasik ng kaguluhan dahil sila po ay dapat nagtatrabaho sa taong bayan, hindi para sa iilang tao lamang.
2: Yun po sanang itatanong ko, Mami, ano ang mga katangian na hinahanap ng Malacanang sa isang Senate President? So nabanggit niyo po yung hindi naghahasik ng gulo. Meron pa ho ba?
9: Okay. Actually, hindi lang sa Pangulo to, ha? Hindi lang sa Malacanang manggagaling to. Kung lahat ng kababayan natin, ang gustong liderato dyan ay unang-una, walang kakampihan, walang patatakasing pugante, walang iaangat kahit na fake news, at huwag paikot-ikot ang batas, huwag paikutin ang mga detalye para lang maiangat. Ang gusto nila maiangat. Yun dapat. Dapat nagtatrabaho sila para sa taong bayan. Alam naman nila yung mandato nila.
2: Parang sa process of elimination, ma'am, parang kilala ko na ho kung sino yung tinutumbok ninyo.
9: Dapat honest, may integridad, at walang kinakampihan. Dapat walang kulay.
2: Sino po, ma'am, yun?
9: kung sino yung nararapat, kung sino yung qualified. Siguro marami naman dyan. Marami naman dyan. At kita naman natin talaga kung sino ba yung talagang may kulay na at parang hindi nila iniintindi yung batas at rules, kundi para lang masilbihan ang kanilang mga kalyado. Marami sila dyan.
2: Sumubok lang, ma'am. Si Ivy naman.
6: USEC, Senator, before Senator Jinggoy Estrada posted bail, he was offered an option from SILG Remulia to either surrender or get arrested. Ngayon may mga po na po dito na bakit daw po binibigyan ng option yung isang sitting senator na may arrest warrant. How does Malacanang respond to this criticism po?
9: Actually, it's just normal. For me, it's normal. Bakit? Kasi para hindi na maghirap ang mga law enforcers natin hanapin siya. At may way naman na para siya ay ma-reach through this message o suko ka na lang. Ganon din naman yata sa akin pagkakaalam, kundi ako nagkakamali. Ganon din po yung ginawa kay Senator, dating Senator Bong Revilla. Sumuko na lang para hindi na lang mahirapan. Siguro kahit naman sino, kung kaya naman pakiusapan na sumuko ka na lang para hindi na mahirapan ng mga law enforcers natin. Kasi alam mo, kapag ikaw ay naghahanap ng pugante, katulad doon nangyari kay dating kay Pastor, kay Boloy, ilan araw yun? 16 days? Hindi biro ang effort, time, at gastos doon. So yun yung iniiwasan natin. Kaya nga kung hindi pinalabas si Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado, hindi na sana pa mag-accept pa ng another more funds, more effort, effort and funds. Hindi na sana naiwasan na. Sana nakatulong yung Senado at that time. Mm-hmm. Kaso hindi eh.
6: So, USEC, agree po ba talaga ang Malacanang that the senators who put Senator Bato de la Rosa under their responsibility should be liable for his escape?
9: Sa ngayon, Ivy, yan ay iniimbestigahan pa. Pero, katulad na sinabi natin kanina, kung ito, yung custody, yung protective custody ay iginawad nila kay Senator Bato. At responsibilidad pa rin nila kung ano ang lokasyon niya, kung nasaan ang lokasyon niya. Hindi ba mas nakatulong sila sa gobyerno, especially now, na pinapa... Yung

0: yung warrant of arrest ay isisilbi sa isang katulad ni Senator Bato. Sana nakatulong yung Senado. Hindi eh. Hindi sila nakatulong ngayon. Kaya nga sabi ng Pangulo, kung hindi ka parte ng solusyon, parte ka ng problema.
1: Ma'am, kunin din po namin ang inyong reaksyon sa latest presidential survey kung saan nangunguna pa rin po si VP Sara over former Vice President and current Naga Mayor Lenny Robredo.
0: Hindi natin alam kung sino mga respondents yan. SWS survey yan. Hindi natin alam kung saan nila kinuha yung kanilang respondents. So kung iyan ang magiging pasyal ng taong bayan, oh, di we deserve. Siguro sila. They deserve that kung iyan ang mananalo.
1: Kung ngayon po ang halalan, ma'am, between VP Sara and Mayor Lenny, sino po ang manok ninyo?
0: Personally? Mm-hmm. Ibubulong ko sa iyo mamaya, Willard.
1: Sige, ma'am, please stay on the line.
2: And Yusek, last na po, ahead of the 2020 presidential elections, wala pa rin po bang napipiling manok ang palasyo, ang administrasyon?
0: Sa akin, wala pang naibibigay si Pangulo na mensahe patungkol dyan. Dahil every time na magkikita naman kami ng Pangulo, puro meeting about sa mga programs. So, tingin ko yung pamumulitika sa ngayon, baka may naiisip na si Pangulo, pero hindi pa lang din siya niya nasasabi. Pero hindi talaga siya yung focus sa ngayon. Mm-hmm. Siguro sa mga susunod na buwan, baka. Pero ngayon talaga tutok lang sa trabaho ang Pangulo.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
0: Maraming salamat, Ivy and Willard, at sa lahat na nakinig at nanood sa inyong programa. Maraming salamat po.
1: Thank you, ma'am.
2: Nakipagkulong si Defense Secretary Gibo Teodoro kay U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa sidelines ng IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore ngayong Sabado. Ayon sa Defense Department, ito ay para muling pagtibayin ng Philippines-U.S. Alliance kasabay ng 75th anniversary ng Mutual Defense Treaty. Sa kaparehong event, nakipagkulong din si Teodoro kay Korea Defense Minister Ahn Kyu-bak at Singapore Defense Minister Chan Chun-sing. Parte ang mga pagpupulong ng patuloy na pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas, pagsusulong ng AFP Modernization Program at National Security and Defense Cooperations.
1: Aabot daw sa 2.5 billion pesos ang hirit na budget ni Health Secretary Ted Herbosa para sa umano'y promotion ng ahensya. Banat ni dating Health Secretary at Congresswoman Janet Garin para sa DOH nga ba o pansariling kampanya? Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
3: Malayo pa man ang 2028 pero umuugong na ang planong pagtakbo ng DOH Secretary Ted Herbosa bilang senador ayon sa informant ng Billionaire News Channel. Samot-sari raw ang promotional video ng DOH na may mga mukha pa ni Herbosa ang lumalabas sa ilang media outlet. Sa detalyeng nakuha ng BNC, umaabot sa 1.5 billion pesos ang promotional budget ng ahensya. Giit ni Representative Janet Garin na dati ring DOH Secretary, huwag gamitin ang pondo para ipromote si Herbosa.
4: Actually, karapatan niyang tumakbo ng senador, no? So, respeto natin yan. Subalit, ang hindi lang pwede doon, nagagastusin mo ang pondo ng departamento, especially the health promotion budget, to advertise yourself.
3: Pagbubunyag pa ni Green, 2.5 billion pesos ang budget request ng ahensya para lang sa promotion, pero kinaltasan ito ng Kongreso ng 1 bilyon.
4: Nung pinadala kasi dito yung budget ng health promotion, it was 2.5 billion. Pero pinabawasan namin yon, no? My proposal was to deduct 1 billion from it.
3: Paliwanag ni Garina, pwede naman kasing maere ang mga programa sa government channels kung saan hindi kailangang gumastos. Sa kabila ng umuugong na pagtakbo ni Herbosa sa eleksyon, tikom ang kalihim sa mga patong-patong na aligasyon laban sa kanya. Kabilang sa mga reklamo, ang umano'y kapalpakan na ma-deliver ang 1.3 billion pesos na halaga ng gamot at 68 million pesos na halaga ng na-expire na bakuna. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante.
2: Paldo sa sweldo. Gasto sa sahod para sa mga empleyado ng BSP lumobo ng 58%. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: respected neurologist from St. Luke's Medical Center who will share expert insights and valuable health information you won't want to miss. Live well, live wealthy. Wellness is wealth.
1: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA Guadalupe Bridge northbound. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan.
2: Trabahong tamad. Ganyang inilarawan ni Senator Panfilo Lacson nang umunoy plano ng NBI na isabihin ang asawa ni Senator Bato de la Rosa para malaman ang kinaroroonan ng pugante. Ayon sa senador, unprofessional ang plano ng ahensya at posible pang magpakita ng incompetent sa kanilang intelligence work. Sa kabila nito, suportado naman daw niya ang pagdaragdag ng intelligence fund sa NBI oras na pag-usapan ang 2027 budget. Matatanda ang sinabi ng NBI na base sa statements ni Nancy de la Rosa, posibleng alam niya kung saan nagtatago ang kanyang asawa.
1: Arestado si Gawad Kalinga founder Tony Meloto sa kanyang tinitirhang farm sa Angat, Bulacan, Biyernes ng gabi. Ayon sa Bulacan Provincial Office, naharap si Meloto sa arrest warrant dahil sa 2 counts of qualified trafficking in persons. Una nang tinukoy ng Justice Department na may probable cause para kasuhan si Meloto matapos ang alegasyon ng sexual abuse ng 2 sa mga benepisyaryo ng kanyang foundation noong 2017. Non-bailable ang nasabing kaso.
2: Mag-iisang linggo na matapos ang trahedya, pero no show pa rin ang owner at contractor ng gumuhong building sa Angeles City, Pampanga. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mike Arazon.
3: 6 na araw na matapos ang trahedya sa Pampanga, hindi pa rin nagpapakita sina Jackson Lim at Joel Ku, ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa Angeles City. Tanging mga abogado lamang ni Lim at Ku ang humarap sa media.
4: Handa po kaming tumulong sa lahat po ng biktima at sa lahat po ng naapektuhan ng insidente nito.
5: Nananawagan din po po kami na sa mga iba pang naapektuhan, no, bukas po ang pinto ng contractor para tumulong.
3: Sa panig naman ng LGU.
6: So as of now, lahat ng sinasabi nila will be taken into consideration but all will be verified. Lahat po ng facts will be verified and supported by evidence.
3: Walang sinabing dahilan ng legal counsel ni Lim kung bakit di sumipot ang building owner sa pagpupulong. Samantala, abala naman umano ang contractor sa pag-aasikaso sa mga biktima ayon sa abogado nito. Paninindigan ng LGU, may pananagutan din si Lim sa mga biktima kung mapapatunayang may pagkukulang ang contractor.
7: Naglunsad po tayo ng executive order para po sa fact-finding committee or fact-finding body para maimbestigahan po natin sa tamang paraan na makatotohanan, na makapagbibigay ng tamang impormasyon, technical man o kung ano man ang makikita natin na may kaugnayan po sa trahedyang ito. Ina-assure ko po sa publiko na lalabas ang katotohanan, ang dapat managot ay mananagot.
3: Inaasahan na magkakaroon muli ng pagpupulong sa susunod na 15 araw para sa initial findings sa insidente. Mula nang gumuho ang gusali, 6 na ang naitatalang patay habang higit 10 na rin ang patuloy na hinahanap pa ng mga otoridad. Para sa Agenda Weekend, Mike Arazon, Bilyonaryo News Channel.
2: Nag-uwi ng mga bagong proyekto at investment si PBBM matapos gawaran ng pinakamataas na distinction sa kanyang state visit sa Japan. Nag-iwan din ang Pangulo ng regalo sa Japanese leaders.
8: Ang state visit, pag ang isang head of state ay inimbita ng emperor and empress, I think this is the highest regard and undertaking for any head of state.
9: Base sa impormasyon ng Presidential Communications Office, ang state visit ni Pangulong Bongbong Marcos upon the invitation of Japanese Prime Minister Takaichi Sanae ay 2 pa lang na state banquet at visit hosted by the Imperial Highness since the pandemic. Ginawaran ng pinakamataas na distinction si PBBM sa state call nito sa Imperial Palace ng Grand Cordon of the Supreme

0: Supreme Order of the Chrysanthemum. Bukod sa overwhelming welcome mula sa Japan, agaw pansin din para kay Communications Secretary Dave Gomez ang regalo ng Pangulo kay Emperor Naruhito.
1: One of their mutual friends naikwento sa kanya na ang kagalang-galang na emperor mahilig daw sa halo-halo. Yung malaki nating baso na halo-halo at saka yung malaking kutsara na panghalo doon. Yun lang yung binilan ng Pangulo.
0: Sa state banquet, ikuwento para sa Philippine delegation na nagpagawa ng halo-halo si Naruhito at ipinakain sa royal family. Ang Pangulo may inihabol pa raw bago umalis ng Japan.
2: Tapos today, binigyan ko siya ng recipe. Recipe mo sa chef mo, kasi natutuwin niya ito. So yun, tuwa naman siya. So yung emperor ng Japan, makain pala ng halo-halo.
0: Ayon sa gabinete ng Pangulo, malaki raw ang respeto na ipinakita ng Japan sa delegado ng Pilipinas at sa presidente. Sa panig naman ni Public Works Secretary Vince Dizon, lalo pa raw titibay ang relasyon ng Pilipinas at Japan dahil sa state visit na ito. Sa usaping pang-ekonomiya, hindi lang daw kasi Japanese government ang nag-commit ng pledges maging ang pribadong sektor ng bansa. Japan daw ang pinakamalaking partner ng Pilipinas pagdating sa infrastructure projects. Samantala, bukod sa key defense agreements, marami rin napagpulungan ang Department of Agriculture at ang Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ng Japan, kabilang ang pag-aangkat ng pomelo sa Japan

0: Huwag mag-alala ang ating mga magsasaka. We have a direct link to the Department of Agriculture. We meet regularly with Secretary Kiko. So, we will keep fighting for our farmers and fisher folk. And pagdating kasi sa Senado, tuwing budget season, lahat kami. Hindi ba? Kahit hindi ako chairman ng committee, mag-a-attend ako ng budget hearing ng DA, budget hearing ng DOF, lahat yan. At tatanungin ko sa kanila, kung hindi ko pa-approve yung budget ninyo kung hindi nyo suportahan at i-release yung mga pondo para sa farmers at fisher folk, yung mga programa. So okay. We will still fight with all our might to make sure that food security of the country is addressed.
1: Pahabol na lang po bago tayo magpaalam. Wing Gatchalian, how possible is it that there's going to be another change in Senate presidency?
0: Sabi nga nila, in politics, one day is a long time.
1: Maybe one hour is a long time, lalo na kung may barilan. Opo.
0: So we will see. No? Tuloy-tuloy ang pagsusuyo. No? And we really believe Senator Win Gatchalian, no, is an excellent choice. He proved his mettle dito sa Finance Committee when he made sure na tama ang pagbabalangkas ng 2026 budget, especially after yung flood control. So, and we're united. And I know marami rin siyang mga naniniwala at humahanga sa kanya sa majority. So baka sakali, may ilan sa kanila ay makumbinse.
1: Ayun. Okay. Baka yun yung end ng sentence nito. Magpalit na lang ng Senate leadership. Kasi nga, nagkakagulo sila ngayon. Marami pong salamat, Senator Kiko, for waking up for us.
0: Ay, walang problema.
1: Yes, sir.
0: Walang problema, Corina. And thank you for this opportunity.
1: Yes, sir.
0: And mabuhay kayo. Keep covering us dahil napakahalaga ng tungkulin at papel ng mainstream media, lalo na sa gitna ng napakaraming fake news at paninira. Kayo ang mahalaga na may paabot sa ating mga kababayan ang katotohanan. Thank you very much for your service also.
2: Thank you,
1: sir. Salamat
2: po.
1: Ayan. Naku, ang dami sana nating komento eh. Ano ba, may oras pa ba tayo? Wala na.
2: Pero
1: again,
2: sana
1: ito lang ang trabaho na gusto mo bang magtrabaho. Ayaw na nila.
2: Overtime na raw kasi.
1: Overtime kasi. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Ilang taon na po siya?
3: 1 year old na po.
4: Good job, Mommy!
5: Sherifer Tangkad Sagad Everyday. 6-6 nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM Everyday. 6-6 nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!

Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala,

0: every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri